0: Jina langu ni Eunice Tuma Mwambela na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa. Hii ni African Praise.
2: Moyo wako kunyamaza kimya. Moyo wangu usinyamaze kimya. Usinyamaze kimya mbele za huyu Baba. Usinyamaze kimya mbele za huyu Mungu anayeishi milele. Moyo wangu usinyamaze kimya mbele ya huyu Mungu anayekushangaza kila leo. Moyo wangu usinyamaze kimya mbele ya huyu Mungu aliyekutoa mavumbini. Moyo wangu usinyamaze kimya mbele za huyu Mungu anayekuvuta machozi kila siku. Moyo wangu usinyamaze kimya mbele za mfalme wa wafalme. Kila wafalme wanashuka mbele zake kwa kumheshimu.